0: Soki abimi azongi kotune pa ya udite.
1: Koma.
0: Soki yo kende ki kotrete ba fere ya mosolo. Olo biyo songa nanda ku opema. Akomi kotuna yo. O kende ki wapi on sala ki wapi. Paloba ki poye. Mwasi na bala na mosolo. Atune pa na uti bandeko nani apesi epe.